0: nabawas sa listahan ng kanilang real properties ang isang residential lot sa Laguna na may acquisition cost na mahigit 21 million. Tumaas naman ang cash on hand and in bank ng mag-asawa. Higit doble ang itinaas mula mahigit 38 million noong 2024, naging mahigit 98 million pesos noong 2025. Tumaas din ang kanilang investments, pati na ang kanilang jewelry. Deklarado rin ang mga paintings na dumami ang bilang mula 126 noong 2024, naging 138 noong 2025. Kabilang ang mga obra ng mga maestrong sina Ben Cabrera o Ben Cab, Fernando Amorsolo, Arturo Luz, pati na ang isang likha ni Jose Rizal. Pinakamahalang obrang Ocean Gem ni Jose Hoya noong 1976 na nakatalaga sa halagang 19 million pesos. Pero tulad ng kanilang ginagawa ng ilang taon na, dalawang dinedeklarang net worth ng mag-asawang Marcos. Hiwalay sa net worth na nakabase sa alituntunin ng CSC. May net worth din sila na base naman sa appraisal ng Cuervo Appraisers, isang pribadong asset valuation company. Nakabase naman ito sa current fair market value. Kung ito ang pagbabaseha na nasa 1.457 billion pesos ang net worth ng mag-asawang Marcos, halos 1 bilyong pisong mas mataas kaysa sa kanilang net worth base sa CSC guidelines. Base sa Cuervo Appraisers, ang kanilang real properties nasa mahigit 1.029 billion pesos, higit na mas mataas sa 120 million pesos na nakadeklara base sa CSC guidelines. Ang kanilang personal properties nasa mahigit 427 million sa Cuervo Appraisers, kumpara sa mahigit 355 million base sa CSC guidelines. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras.
1: Inirekomenda ng National Prosecution Service ng Department of Justice na kasuhan sina Senador Jinggoy Estrada at dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan. Dahil po yan sa Amunoy Sabuatan, kaugnay ng flood control scandal. Nakatutok si Joseph Moro.
2: Pinakakasuhan na sina Senador Jinggoy Estrada at dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan ng plunder, graft, direct bribery at corruption of public officials. Inirekomenda yan ang National Prosecution Service ng Department of Justice o DOJ. Damay rin ang mga taga-DPWH sa sina Bongding Lasan, Denril Cesar Cortuna, Manny Bulusan at Arturo Gonzalez Jr. Kaugnay ito ng ilang manumalyang flood control project. Lumabas umano sa investigasyon ng DOJ na may sabwatan ang mga nasabing opisyal ng gobyerno. Dineputize o inatasan dati ng ombudsman na investigahan ang ilang mga umunong manumalyang flood control project.
3: The DOJ panel concluded that there is an interconnected network of public officers who abused their official designations to manipulate project specifications, clear budgets, and rig public bidding workflows.
2: Lumabas sa investigasyon ng DOJ ang umano'y kalakaran na 30% na kickback sa mga flood control project batay sa mga testimonya ng mga insider o umano'y kasabwat sa proyekto. Kabilang sa mga nagpatunay, sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH District Engineer Gerardo Polencia at Henry Alcantara. E dineklara na silang state witness kaya ligtas na sa kaso.
3: Their direct personal knowledge was found vital to unraveling the bid rigging scheme, maintaining their discharge from prosecution in exchange for their continuous vital testimonies.
2: Hindi na rin ipinakakasuhan si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na pumanaw noong Disyembre. Isa sa ilalim ng ombudsman sa sarili nitong review ang mga rekomendasyon ng National Prosecution Service at pagkatapos pa lamang noon malalaman kung isasampa ang kaso sa Sandigan Bayan.
3: The possible outcomes of the office's independent evaluation include affirming the findings of the Department of Justice, amending the resolution, or reversing the findings altogether.
2: Kakausapin daw muna ni Estrada ang kanyang mga abogado.
4: Anong plano mo ngayon?
5: I have to talk to my lawyers.
4: Under pressure na mag-move ka sa kabila. Asan? May ganun bang...
5: So heavy.
2: Hiningan pa namin ng reaksyon sina Bonoan at iba pang pinakakasuhan. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.
6: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.
7: Mga balita, impormasyon at syempre, musika mula sa Pilipinas. Ito ang Tunog Pinoy.

para sa ating balitang kalusugan, office workers on your feet. Para sa mga madalas nakaupo sa trabaho, aba dapat raw should make a point na tumayo at least 2 oras during the workday para maiwasan ang mga negative health consequences na iniuugnay sa sobrang pag-upo. Ayon sa isang bagong research, maaari naman daw hati-hatiin ang panahon ng pag-upo hanggang sa pagtayo ng 4 oras kada araw, payo ng isang panel of international experts. Bukod sa regular na paglalakad sa loob ng ating workday, ang mga desk-bound employees ay maaaring magtrabaho gamit ang mga sit-stand desks or workstations na nagre-require sa kanilang tumayo. Ang mga rekomendasyong ito ay base sa isang analysis of research na nag-uugnay sa mahabang oras ng pag-upo at sa pagtaas ng panganib ng seryosong pagkakasakit, gayon din ng premature death. Malinaw umano ang lumalabas na ebidensya na ang unang behavioral step ay maaring simpleng pagtayo at pagkilos ng mga tao ng mas madalas bilang bahagi ng kanilang working day. Ito ang sinabi ng mga study authors sa online issue ng British Journal of Sports Medicine. Ang pagpapadamian nila ng amount of time na ang mga tao ay nakatayo ay maaaring mas achievable goal kumpara sa paghihikayat sa mas madalas na pag-exercise araw-araw, sabi pa ng mga researchers.

0: Puntahan ang Grand Marché Colfax Supermarket para sa inyong sariwang karne, prutas, gulay at marami pang iba. Mga local at imported na produkto sa abot-kayang presyo. Bukas 7 araw sa isang linggo at may malawak na parkingan. At ngayong linggong ito sa Grand Marché Colfax Supermarket sa sentro ng Laval, 3699 Auto Route 440 West. Turkey Flamingo, $2.71 a pound. Veal Chops, $9.05 a pound. Beef Shoulder or Blade Roast, $6.78 a pound.
1: Sa Montreal, kayo nakikinig sa CFMB 1280 AM.

Para naman sa ating balitang kalusugan, pangalagaan ng sarili at mga kapamilya laban sa lamok, ang West Nile virus, La Crosse encephalitis, malaria at dengue fever ay pawang naiyahawa ng mga lamok at karamihan ng mga outbreaks ay confined sa specific na mga lugar. Kung mapapansin raw ay mas maraming lamok ngayon kaysa sa mga nakaraang panahon. Ang mga paniki kasi or bats na tinatawag ay kumakain ng maraming lamok. Pero kumukonti na ang kanilang populasyon, in part ay dahil sa white nose syndrome. Para mabawasan ang mga lamok sa ating paligid, ay simulan sa paglilinis ng mosquito breeding area sa inyong bakuran. Alisin ang lahat ng sources of standing water or tigil na tubig, kabilang na ang mga lumang gulong, discarded pots, at maging mga patungan ng halaman, at ano pa mang bagay na maaaring mag-hold ng tubig. Itapon ang laman ng mga bird baths at pet water dishes at palitan ng fresh water at least 2 beses kada linggo. When possible, magsuot ng long sleeve shirts, long pants at medyas outdoors. Magpahid rin ng repellent sa exposed skin at sa manipis na damit dahil maaring tumagos ang kagat ng lamok. Huwag hahayaang makapasok ang mga lamok sa inyong bahay. Magkabit ng tight-fitting screen sa mga bintana at pintuan. Kung may makikita naman mga patay na ibon sa paligid, maari raw itong indication ng presensya ng West Nile virus sa isang rehiyon. Kaya i-report ang sighting sa local authorities pero huwag hahawakan ang mga patay na ibon. Keep in mind rin na ang mga ibon ay namamatay dahil sa iba't ibang dahilan bukod sa virus.